0: Kole ke hufanga tu I he whātapu kotoa pē o ku ngawe aki me he whaleni, kai ata moau ke whakahoko atu a tau pōkalama le te oko ia o he hoani. Ko au noela māsima, pea oko I heni foki, pea mo ilai sāne penitani ke mawhakahoko atu a e whatongia o e fiafini. Ki mua ia kouto mua whawhetai pē ki he otua mafi mafi I he ene tauhilelei, O ku whae ke he tau ngahi mo ui, o malawa ke tau au sia le lei ai a e fiafa koloa koeni. Ko taritali le lei ki mou tolu kotoa pē o mou mea mai ki he tau polo kalama. I he polo kalama koia ki he ahoni, I he konga ulua ki, ka hili eni te malawa tupe a e, e lawa tupe e ilai saane a e tau folofola. Pea tau toki hoko atu lewa ki he konga honoa e tuku atu ai e tau ngahi whanongonongo. Pea I he konga lewa a hono tolu e whai ai a e whakatala noa pea mo ilai siane whekau aki pea mo ene au sia ko ia a e hiki whonua fo ou. Pea I he konga lewa a hono wha pe koe konga wha o si toki whakama opo opo atu ai pe ai ngā ue ko ia ki he fiafini pea tau toki mā vai. Ko ia I he tainimi, te u oangelewa e whainga maari e koe ni ka ilai sāne, kene o atu a e tau folofola ko ia o e fiafini.
1: Ko e tau folofola ki he fiafini, to oia me he tohe a te utalo nome, hono vai valu vesi uluaki ki e taha hiva. Ko e ngahi whekau kotoa pē, a ia kou whekau ki a te koe he ahoni, ke moutokanga ki ai o whai. Ko uhike mou mo ui, pea tupu o tokolahi, pea alu atu o mau ai fonua ai ana e fuakawai e sihova ki o mou ngahi tamai. Pea teke manatu ki e hala kotoa pē, ai ana e tataki ai koe e sihova, koho o tua, I he tau e whā ngō fuluni I he toa whā. Ke whakaanga vai vai I koe, ke ahi ahi I koe, Pea ke ilo aia kotoa pē nai iho loto, pe te ke tauhi ki e ene ngahi whekau pe ikai. Pea nāne whakavaivai I koe, o ne tuku koe ke ke fieka ia. Pea nāne whafanga aki koe ai mana, aia nai ikai te ke ilo. Pea nai ikai ilo e ho ngahi tamai, ko uhi ke ne whakahākia te koe o ku ikai mo ui ai tangata I e mā pē. Ka oku mo ui ai tangata, I he mea kotoa pē oku hau me he fofonga o siowa. Nā e ikai whakaa au o motua ho ngahi kofu, pea nā e ikai fufula ho vae, I he ta uni e whāngo fulu. Pea te ke tokanga mo ilo I ho loto o foki, me tautea e he tangata hono foha, oku pehepe ai tautea koe e siowa koho o tua. Ko ia, Ke ke tauhi ai ngahi whekau a sihova koho o tua, ke alu I hono ngahi hala, pea ke mana wahe ki a te ia. He ko sihova koho o tua, o kune omi koe ki he fonua lelei, koe fonua o ngahi vai tafe, o ngahi mata vai moe loloto o tupu me ngahi luo, moe ngahi mounga. Koe fonua moe wite moe paale, moe ngahi vai ne, Moe akau koe fiki, moe pomi ka anite, koe fonua oe akau koe olive fai lolo, moe honi, koe fonua ke ke kai mā ta e hahongi, e ikai te ke masiva I ha mea e taha I ai, ae fonua o kumaka aki ai aioni, pea te ke keri miho no ngahi mo unga ai palasa. Oka ke kakai o maakona, Te ke toki whakawhetae ki a sihova koho o tua, koe uhi koe whanua lelei aia koe ne fwaki ki a te koe. Wakai, ke oana a ke whakangaloi a sihova koho o tua, I heli aki o ene ngahi whekau, mo ene ngahi whakamau, mo ene ngahi tuutuu ni, aia ko whekau ki a te koe he ahoni. Te ria na ahiri hokai o mākona, pea kua ke langa ha o ngahi whale lelei o nofoai. Pea kua tupu o lahi ho whangaman lalahi mo ho whangaman si I. Pea kua tupu o lahi ho o sili vā mo ho o koula. Pea kua tupu o lahi ai mea kotoa pē o kuke ma'u. Pea toki hiki hake holo tō. Pea ke whaka ngalo ngalo i a Sihova ko o tua. Ai ana ane omi koe ki tua a me whonua ko ispite. Me he whale oi pōpula. Ai ana ane tataki atu koe he futua whalahi mo whakamana wahe ko ia. Ai ana ia ia ngahi ngata vela. Moe ngahi siko pio. Moe la aina. Pea na e kai hawai i ai. Ai ana ane omi vai kia te koe me he makafi. Ai ana ane fafanga i koe he toa wha a ki ai mana. Ai ana e kai ilo e ho ngahi tamai. Koe uhike ne whakawai vai i koe. Pea koe uhike ne ai ahi i koe. Ke whai lele kia te koe i hoiku anga. Pea te lia na ake pehe i holoto. Ko hoku mālohi mo e mawhai o hoku ni mā kone la vai a ngai koloani ma aku. Ka ke manatu koe kia Sihova ko ho otua. He koi ai aku ne fuaki kia te koe ai mawhai ke maua e koloa. Ko uhi ke ne whakamau e ne fuaka wā aia, na ne fuaka wā i ki ho ngahi tamai. O hange koi a he ahoni. Pea e hoko o pehe, ka pau o kuke whakangalongalo ia Sihova ko ho otua, o alu o muimui he ngahi otua. Hange koe ngahi kakai o whaka auha Sihova, mei ho mou au, e pehe pe ho mou auha. Koe me ai ho mou ta e fie talango fua ki e leo o Sihova ko ho mou otua.
0: Malo au pito i Laisane, malo au pito e omi ai folofola ta puaki ma ki tau tolu ki e fiafini, whakaloto lahi au pito, pea omi ai amanak lelei, eh? Pea ko i Laisane, tēne tōki whakawhi iloa ki atu pe ia i he konga hono tōlu. Ka he tainimi, te o atua ha tau whasi, ma ki mō tō kotoa pe, mō mea mai, pea tau toki hoko atu lewa ki he konga hono wā. Malo.

langa le na usu pesi ai o si vai mo fa ya fa malostino ya ai man wi ala vale alo atu tu tu fa on ga lu ai vai as fo fa pe fo ina ya lo fa na ul fe nga ya ma o on ya ai mon molitsa minei ia manu tele ina fo fo anga le vai as fo man wi ala fa sa nga ne fiafi se o tatu tu fe lo ai vai as fo le alo fa ma le anga le le ul ta ma le lang ia ai molitsa minei e molitsa o lo fa anga I ba ang masani fo I sunga I fa fe nga nga ma ya le sunga le presteni le kale se katoliko kolo matapula kolo ma le faletua le fionga ya luanga lau a kenese kolo le faletua ya sarai matoka ma le nofualo le fionga pulotu se umalo tu paleao sunga tu sa taula I se upule le fionga ya le faletua ya sili a faitufi ma le nofualo le fionga tu inga malama le faletua ya la mepa ya le fionga ya nanayu utai ma le faletua meripa faletua ya uluwa wa unei ma le nofualo le fionga feilo I vao Larry taufua le fionga se umantafa ma elopa ma le faletua ya anamose fionga sufia noiso e ma le fionga ya falefata le sina taape ma se fo le fionga ya tangaloa feto ai Wilson tina ya moe toto se upule ma sina ale langi vai lepa te wila leota o le faletua malolo manu malo ia fa ape fo le faletua ya ali itasi fa afete tina ya se nara maposua e elia li li asava inaya pene weta mfelo rinu seu ia tinu mafono ma amelia tiamu le tofa ya ta atiti setu ma anufe tu ima walunga ya le fionga sava inaya Yosefa, sunga Ricky Brown, sunga Brian Malfatua ya Fu Hogan, ya le fionga ya ulungia Eddie Moore, fa apia fo ya lo le atunu mtama fana wa Samo o lo ngalulue fa avai taimi iso o se vaenga po so se fea lava se me o ya itstono le itu malo le hanta ya fa amna tuatu le tato maftanga awene ingalo ya emo le taimi nei ya fa so I fua inaloa Multiminei Manuia le po Manuia le fa'asaunga, and that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed it, but especially our music. Do join me again for more at the same time next week on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Prasal Loli and Leata Lilo saying tofa soifua.